0: Mugezwe Sige Dams James Seremi Mawanda alikuwa byayogedde.
1: Omuntu yena avunaanibwa omusango gwa bumenyi bw'amateeka era ne ogutaba gwa bumenyi bw'amateeka singa abatamatidde nansala alina eddembe okujula. Onyumu yalaga nti teyamatira nsala ki ya kkooti. Kale oluvannyuma nga naye tamatidde amateeka gamuwa omukisa era eddembe okujulira. Kyenavudde mbagamba nti kkooti ejulirwamu era ejja kusigala nga emuwuliriza awa ensonga ze era kkooti yeesaliwo. So abagamba nti lwaki ajulira ndowooza bakyogera lwa butamanya naye ge mateka getu tamulirako kubanga ono ye Christopher enchaja kubera kulala. So eddembe lyo muntu avunaniddwa mu mateka eliyo kubanti ajulira nga tamatidde eliyo dembe limuwewa ngesige damuzi tulina okulaba nti ate ekyo natambula maaso.
0: James Mawanda Eremi ayogerera Siga Damuzi. Polisi etegeeza nga beri mu kunoonyereza ku nfa ya Lubega Fahadi agambibwa okuttibwa mu ngeri etategeerekeka. Okusinziira ku polisi, Lubega badde yayita bloka kampuni ya Gigi Uganda etunda n'okupangisa ebizimbe mu Kampala era kigambibwa yafunye obutakkaanya n'omugagga omu eyabadde asasudde ez'obupangisa. Kituma Rusoke ssekama wa polisi ategeeza nti omusajja ono yabadde asasudde ennyumba ya bukadde busatu buli mwezi. Wabula bwe yagenze okugirambula ate gwe yasanzeyo n'amugamba nti batunda ntunde kwe kunoonya Lubega nga kigambibwa awo we wavudde akabasa.
2: Naye bwe yagezaako kontaktinga banka ne basanga nga Lubega yali akyali mu banka nga sente naye amaze okuzijjayo. Banka ng'eyita mu security yaayo ne bamukwata n'agezaako okwemulula n'adduka so ne bamupasiyowinga. Kigambibwa nti abantu wabweru eyo ne bamukwata ne bamukakanako naye tebamutirawo bamukuba ne bamulumya. Information polisi ku ground gye yatuwadde mu ndabika ya Lubega yali talabika ng'ayina mak ziraga nti yali atusiddwako obulabe naye yali wiki nga obulamu bwe butono ne bamutwala ku polisi eyo gye yafiira.
0: Oyo ekituma Rusoke ayogerera polisi yegwanga. Edakiika zino mwenda ziyise ku saa 12 ezakawungezi kege saawa eno. Weekuumire ku Radio 1 tukyakuweereza.
3: That was the news on Radio 1.